0: Adumnio Bum.
1: Bum.
0: Me pacho udini, baby, I'll frame me free.
1: Pacho udini, Kweku Smith, Pacific Abreku.
0: Yo, Kweku, pacho monko, mam.
1: Mo febi ne wo mena na ku no wo do a wo da wonne da.
0: Okay.
1: Oye. Pa me ato oku school sa prodi technical school. Ne, pa me amba. Oso o wa bi ku ha o to wa di.
0: Mhm.
1: Ne ne ba. O ba ya.
0: Mhm.
1: Bom pa mo. Wo yi ni wo me yi nte ni pa wo yi chama.
0: Mo bom pa de nyankopon hira won. Nyankopon penyi o mpeja won. Oda wa kuma su biara onye mfaso mebuchi ani gana funyi na me ma won happy birthday fe